Kuluma nazo ke saka lomdzidza saka lephikele mina ukugwami ngikhombe ukhobo umntu ngamanaza. Ngikhuluma ngeAfrica mama sibe lapha ngikhombe ukhobo lekhona ningikhombe ukuthi ngikhombe be ngamkhohlwa ngisibongile. Hawu kodwa khona ngikhulume nabo mami ngiza ngithi ufule ngifunda ngikuzo ngikhombe lekhobo. Yimi ke umntu ngivula sengizaza abasho bana ngimnyanga ngendaba ngizwe ngikhombe ukhobo ngamanaza. Yimloyo bese bethalikho ngidlozi sina siAfrica mama siyasebenzela. Qhuba.

0: Ayo, ayo, bamera go andi, ayo.
1: Yahoo wahali, yon balise. Yahoo wahali, yon bao.